0: 7h15 ba 8h mat matna bay ci rew
1: soxna mbeen jugal jeelati sa khalim te ñew bindati jeel ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar soxna mbeen jugal jeelati sa khalim te ñew bindati jeel ko jox ko ñi waxati ay wolof ne ñoy ñi ko jar so bëgge di déggulu bir faaw nak nga def li la war farlu lol ti yewu fa jar ndax te kat dala war ñor mag ñi kat dano mata roy ñoo taxan ba ñewu teggu say tal fi tal bi dootu fi fay jëm na kaw te day gëna wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar suñ ciosan ba duñ ko fi wër abdullah di ndaw lu sawar yor jotaay bi tay joxe cër andu ko ki mag di defar suñ ciosan ba duñ ko fi wër altanet ba gaawu ñu jël baar yu leer ca dal di ko ful kon ñewal te nam musa xel am njariñ ya deefu la ber bo bëgge di xam ki nga doon bum la raw ika ba fi man fere kaaf bi moy bi fi gan yi wadde nga dal di ko for bip jota ya tax ba nu xam dembu tay ñu xam fa nu jëm mandu yit te xam faniyam dooni gor ta bañ di fi wor xam sa bop ku jar na di xey ak di gontu fi ba ci ngay ngir ñu naw la kenn du la jey foo demit ñu jox la sa jër man defonku naa li ma moom topp mag ñi kon du ma juum roy lu baax la nekk ci ñoom dég lu baat yi ndax dafa wér doon nga ndaw ta mag dina ñëw gëstu lit ta daal di taxaw def lu baax ta bañ di fi bew kon ñu am fi lool du fi far ndaw lu bëgg ñi fi ñëwaat doon fi way ba ñepp xamaat saasu nekk naa ko waxaat baamtu naa ko muy gëna bir naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër naa taxaw lu tëj sama way yal na yàlla may ki nu may may yu rëy te def sama way yi ma am ci may yu ma wër

man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jub di teewlooti. Man soxna mbeen maa ñëwaat bindaa ci way di meral ngir xam lekkat li waral may jub di teewlooti. Wax yi wolof lanu koy wax bib jotaa yef jar di teel a jug aka waa ngir man ci jàngeeti. Cheikh Abdoulaye mi ko yor day ndaw nu farlu ta am teggin di ànd ak mag ñuy ñëw di xam leeti. Ku bàyyi fii sa cosaan foo man di jëm na nga xam doo gis lu gan li nga yor fonkal ñu naw laati. Setteere kaar fu mu jub see yootulit sara jot nam mat saxel mi tëjël njariñ ñi jëf seeti. Wolof yu leer te rafet ngay dégg kàddu yu set lu ñëw ñu segg ko teg buy jàll yéem laati. Ndegam dangaa bëgg a xam lu tax wolof di fi leeb ku yar sa xot ci ku yit sa wëñ di yokkooti. Jàppal ma bis yami am altene nag dana door ba gaawu ñëw ñu jëllaat baat yii mu leer feeti. Ku wàcc sab ànd foo toogit mu daal di fi toj kon yow jëlal li nga moom fexel mu ñoŋ feeti. Man jàpp naa li ma am muy ay wolof dafa neex day tax nga xam ci nga doon xam démbu farlooti. Taleegi kat ñepp xam ikkaat gi rek ka fi nee xam liñ bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. Taleegi kat ñepp xam ikkaat gi rek ka fi nee xam liñ bëggit di ci xëy tey gontu wóor naati. Ñëwaat naa di fentaat way akay bind ngir ñu xam li tax man ba may soppaat jotaay bii di topp ko. Sunuy maam de ñoo doon wax ku mar tax nga daal di naan su mbuppoot dangay réccoot bu ndox mii di sottiku. Ku nekkit de war naa xam cosaanam di gëstu ko ba foo dem ñu naw loolaat la fay baax nga yóbbu ko. Ku fi wàlli yaan sëb dëkk daa tëggulit na xam ikaat gii de moo dekkal wolof ñëpp xamti ko. Bu setteere kaar jub see na ngay yóotu sab rajo di xaar Abdoulaye Sallit mu ñëw gaayi déglu ko. Fréquence bi 103 yu teg 5 rekk laat ñu leeral la ay baati wolof ngir nga jàpp ko. Te ay mag yu sell yi xelte am dégg ñoo di ñëw di wax lool dalay jàngal nga xam démb fonk ko. Ku fi ndaw gënal farloo te ñëw xam fi ki nga doon jotaay bii dem moo jar yow di jumjël te daf si ko. Yilay bis de lay am muy altaneet ba gaawu kon bu koy fakk na nga koy xaar tawaat yi nga déggu ko. Ci jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko. Ci jaaroon fi mooy mbeen ngay di am ndaw lu bëgg ñii da doon wax si yeneen ji mu am ñit ku seede ko.

0: kay xamal ne ko bëgg kaddu mag mi ngi doorat ku dégg li newal dugg mag ñu mat ñoo fay teew di yeete ak di wax njariñ Abdullah moo koy def di ndaw lu yaatu xam dëgg tax nga tey ñu sawar ñun di gëstuwaat lii di wolof dékku ndaw bu ca saan ñor jugal ta daw daal di dikk tekkër bu jotee rek gëlal sa postu tek ikkaasa 3.5 kay se rekans bi amul sikk bëgg naa fopp naa man ku ponku mag ñi mel ni kii Abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg bépku baat bu la réeroon ko jël ikkaab bul ko sa fee daan la jox lu la joomal ci ay wolof bul ko fat ak dem bu lanu fi teg mengale kok li nuy dund teg ci koot ba nga xam yow li baat bi hundu ci tëng soo xëyee na nga naam maat sa xel mi yiddee ko xalam ndaxte ñun li ñu war mooy ñu sàmmu ni dawi pak yal na bur may leen wetta fan wi guddu lool te sut wekku fan wu mu daan jox ña jiitu wan ba ngay sëgg seen xaarit kenn soppe moo fi ñewoon di leen déggee sàkku ñaan ci boroom bi mu doon fi mag mu nuy bëgg
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar gi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: delsiwaat nañu ak yéen ci al azhar mi bañ mband
2: ay wolof lanu fay wax te leen di laaj lan la wundu
1: seen jataay bi ki koy def abdul ahad sall la tuddu
2: jàngale joxe xam xam ku bañ ci yébul faxand
1: bul ko yootu jotoo ko gëleem ganaar munu ko ñang mu sefuñ dajale woo ji nax ju reeb pa fay xand
2: saay wolof dafa leerul ne nof laay de mën na rënd
1: xam me naa dimb ak rat beref sawat ak ko rand
2: woote leen subateel ndax c' était rekaar lan ko rëdd
1: mooy léebu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd
2: compte 33 la 976 nga bind
1: 09 09 jël wolof
2: di acci aw tund
1: 09 09 jël wolof di acci aw tund
2: woote leen subateel ndax c' était rekaar lan ko rëdd
1: mooy léebu ak jàngat yi lay tegaat ci sab ànd
2: compte 33 la 976 nga bind
1: 09 09 jël wolof di acci aw tund
2: 09 09 jël wolof di acci aw tund
3: woote leen subateel ndax c' était rekaar lan ko rëdd
2: woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd
3: seen jataay bi kii koy def Abdul Ahad sall tudd jàngale wone xam-xam ku bañ ci réebul fi xand seen jataay bi kii koy def Abdul Ahad sall tudd jàngale wone xam-xam ku bañ ci réebul fi xand kon taraan tuturaala 976 nga bind 09 09 jël wolof di acci aw tund kontaran tuturaala 976 nga bind 09 09 jël wolof di acci aw tund bépp ndaw bu cosaan ñor jógal te daw daal di dikk ndax ikaas moo deekal sunuy cosaan ñoo ko bëgg bépp ndaw bu cosaan ñor jógal te daw daal di dikk Abdullah yaa dekkal sunuy cosaan ñoo la bëgg
2: woote leen subateel ndax ginnaaw fajar lan ko rëdd wax sa baatu wolof mbaa nga tekki baat yee fa tëdd bul ko yootu jotoo ko gileem ginaar munu ko ñand muus yafun dajaloo wee ji nox ji reb pa fay xand dégg naa ñu ne nangam ku koy reere lee nga fànd maa ngi laaj ku amul njëg lu yomb ndax danga ko jënd.

kon nga joy bisu talata lambir ma xew ci rew mi ñepp di daw yok tanan li mbiyomi ngang yalla yobbu na sekhu si di

0: bëgg bëgg biñ ci am rek mooy li nga xam ne mooy bëgg bëgg bi sëriñ bi bëgg, te wax la ko nga wëlbatiko sas ñu ko. loolu mooy suñu bëgg bëgg, te it ñu bëgg mu amee ko ni mu ko bëggee.
1: Cheikh Sidi Moutar Mbacke joy na comme juróom ñaari at juróom ñaari weer juróom ñaari fan.

badan maka ibu burko nangiyete gayandor dotiye abadan baka ibu o khalbuka wulunu tek ala sadati labamba wax ca waywa bul sakati o khalbuka wulunu tek ala sadati labamba wax ca waywa bul sakati xerawlu len te ñewnu xawto nga ka majjoba daanu na ci digge do xerawlu len te ñewnu xawto nga ka majjoba daanu na ci digge do wallahi serign ma samba kerobam ne jirim fa kawla di janga andak bex de lepi falax wallahi kerobam ne jirim fa kawla di janga andak bex de lepi falax mama ziyati saykhana masanda tabba fi daroy roy lu saykhi bamba ya malakul mawt lashitu mita bi izni man yuhyi wala yamut ya ba ya ba khadim rafala ta nga de fi jihad mi ñu bañ ko suuli ya ba ya ba Group.

du bayi kenn ayna abul batani wa kullu nafsin makata kimbake saiqatul mauti bi khairi saqiq bakan bi yes abdik bu yes abdik walu ya kurihat ne de fi wax deug ko ag ci dar dal zanni fasam ñu dal di koy jeru mu fat bagay sam bu de julit ñu deru jox dinaana bu de lenen ñu teru jox ni rana bu de julit ñu teru jox dinaana bu de lenen ñu teru jox ni rana ci yow malaakam de minam mu fatte ndax nu legeyal dem ba de day bette ci yow malaakam de minam mu fatte ndax nu legeyal bam ba de day bette ya ne ko rocciru ci cheikh masamba yow malaakul maut mu jibamba bamba ko fi laylatil khamis weru rajab la wuy jilu mosi malaika gine rijalul khaybi ñepp du teru ruga don aybi malaika gine rijalul khaybi ñepp du teru ruga don aybi warna pakem teral ko fil jinani guddik jurom ñenant lay fanani ama unaysa sin chala ko tariq la bacc mbake ci atrañani kawla neeg ban ko tabalon atum na tombe la ruga wuy ji yalla may borom ba nik ban ko tabalon atum na tomba la ruga wuy ji yalla may borom ba wa man yaajir fi sabilillahi mod ma ko bu fofo don lay ke momat la ko waxom ragam ja shaykh ibrahim lo donam ja ke momat ad la ko waxom ragam ja shaykh ibrahim lo donam ja naton na nek ba jox na tom ba cerno ke mama ak baba la gedon xarnu nan jay sey ma sama hatta jaba ma gedon aduna ci waxtu jebo nan jay sey ma sama anta jebo ma gedon aduna ci waxtu jebo demo na bayru toya bay farasu ñi xolli awjo mu far mirage demon na bayru toria bay farasu ñi xolli awjo mu far mirage jawrin ya ak tolam ya doona larba jeduna yep far na tek bamba xamna kerok ba muy nuyo shaykh bamba iril wan ti jinn ko mu jusinen ba xamna kerok ba muy nuyo shaykh bamba irilwan tinjinn ko mujusunen ba xamna kerok bam rañani kawla muride yep seeni ru xawna lax xamna kerok sheikh yanon barsa seen ru yep dajalo ne suk xamna kerok sheikh yanon barsa seen ru yep dajalo ne suk xamna kerok jigeni urul ayni beg nañu beg mo xamne donin meeni xamna kero jigeen urul ayni beg nañu beg mo xamne donan mayni kero rijal yawon fa qabr tuba amna ñu gan gu tedd jey bis boba kero rijal yawon fa qabr tuba amna ñu gan gu tedd jey bis boba kero la bacci jot ca madun ijiri jamu bindon jenni ca kaddu ijiri wetal ni islam misalun tuba ji kenn lu roy roy bur na ci mbaram waji rongo ñu islam yol na tayfa tuba juma ji kenn ci batin boba o qalbu ka ulul mo may joy ala sadati ñum la doylo o qalbu ka ulul mo may joy ala sadati ñum la doylo wa fil qasidati shaykh al qadim o qalbu ka على سادات امواتي تبكي الاراد عليهم كالسماوات ابكي علي وارجو في البكاء خدا رلوان من في قابو بالحلاوات ويجوي لالين ما تشار ما سمى الطاويا سرين ما سمى باك مول باك ماويا جوي ناجا
ama wamsadin fayhi bamba khawsu badon lagay katab yonin ba gayna jama tamsadin sheikh ibrafal lamp baleralon adunya okhra gayna bisana jama tamsadin sheikh modum dumbe boba tabdudin lusi gayna bisana jay jama ansasin Sheikh Modou Ndoumbe Boba Tabdou Delou Si Tourna Samay Rongan Ci Ama Sasasi Ngir Sidi Anta Mbake Mangi Bis Bisi Ma Joy Firen Ji Ci Atam Onay Sasi Serigne Massamba Mbake Dunya La Fasé Abdou Nambas Diakha Nga Sangi Mbake Bo Fi Taw Bo Fi Tiadi Amanki Abdou Nambas Diakha Nga Sangi Mbake Bo Fi Taw Bo Fi Tiadi Amanki yalonte yaw nga ba fi sen masamba nu di ko roy to di ko xole bamba kude ti roy roy lu serigne bu magba di tombu tombam ya ganaw masamba kude ti roy roy lu serigne bu magba di tombu tombam ya ganaw masamba yalonte yaw nga ba fi sen masamba mudino war te di nu fotal samba kude ti wa muridi dagi xoli waqtanu bamba wam da son xeli yelonte yow nga ba fi cheikh massamba moda defar sar xannam wa kharba kude ti war sahar di andang mbolo di dem bumbu ak mbor mawulu kude ti war sahar di andang mbolo di dem bumbu ak mbor mawulu kude ti war sahar di andang mbolo di won murid yey war ba ak gu ngel yelonte yow nga ba fi cheikh massamba chefam ba sax joy na kantong ba yelonte yow nga ba fi cheikh massamba chefam ba sax joy na ko ak kantong ba kude ti may societe ba ak chefam ba ab khalis ay fasti may marsem ba yelonte yalla ba fi cheikh massamba makke musobe ñak nanti darba bañi rawante bacce te di tour ba te modi entrepreneur me tarba yelonte yow nga ba fi cheikh massamba moda de versalum ba ag tamba yelonte yow nga ba mi cheikh massamba moda de versalum ba ag tamba kude ti war sahar ba fajur bel di war murid yey war ba ag kungel yelonte yow nga ba fi cheikh massamba wa sañu xor dan nañ koy ay damba kude ti fab khalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil di rangoy galaaj kude ti fab khalis di sanni ñay laaj di boole ay kamil di rangoy galaaj yelonte yow nga ba fi cheikh massamba joay jur bel joy na mo bayam ba yelonte yow nga ba fi cheikh massamba jumaay jur bel joy na mo bayam ba moko fi de ti boole ti kala di roy serigne touba du khili khala moko fi de ti boole ti kala

tuba gudde beccak ñu wër barab booba gudde ti jangul khasaay tuba gudde beccak ñu wër barab booba gudde ti jangul khasaay tuba gudde beccak ñu wër barab booba yelonte yow nga babi cheikh massamba cheikh mustafa joy na ko ngir bayam ba te america min yaami te droom ya bacc ko da taxaw sol yereem ya mo jaaku kay jite ti fil muharram ci nitu fan di jog di rom yi deureme yelonte yalla babi cheikh massamba wetan na wa ngal ko kamil ba ku jeeti lim jukal di may kamil ba bi sa tabaski teddu yak yanam ba yelonte yaw nga babi cheikh massamba wetal na wa touba ajab taram ba yelonte yalla nga babi cheikh massamba yelonte yaw nga babi cheikh massamba wetal na wa touba ajab taram ba kudeti may dafi yaw sagu fidati di sang way de ci aynu rahmati kudeti may daif yaw sagu fidati di sang way de ci aynu rahmati yelonte yaw nga babi cheikh massamba wetal na mam cerno magam di bayam kureti dem mam cerno mak ak bayam diko siare an jottey wayam kureti def mam cerno mak ak bayam diko siare an jottey wayam yelonte yalla babi cheikh massamba muriti darda nan ko bil pomba yelonte yalla babi cheikh massamba muriti darda nan ko bil pomba kureti magal ndar di wolu ngayri ak tayra amadu sayfi dari yelonte yow nga babi cheikh massamba nakaru lañ ko portale alarba kerok la bacci mbacci rombu marché castor ñu nuru wer tubabe na ko merci mouride yana ko mbatte balaysa ci jaan yana ko labbay ka njol ma jeysa hajur ak limam na marhaba ahlan wa sahlan shaykhana massamba kudeti melni jant fi ndakaru quartier yep waqti jani waru yelonti yow nga babi cheikh massamba tubab ya danañ wax ni ro nak bamba kudeti fab ci bank bi ay junni di dimbele wayla ji te do len janni yelonti yalla babi cheikh massamba wetal na ibrahima lo santamba kudeti faylo bori ibrahima moy khadamam defon donam ci rewma kudeti fab ci bank bi ay junni di dimbele wayla ji te do len janni kudeti fab ci bank bi ay junni di dimbele wayla ji te do len janni yelonte yalla babi cheikh massamba wetal na ibrahima lo santamba kudeti faylo bor ya ibrahima moy khadamam defon donam ci rewma yelonte yow nga babi cheikh massamba wetal na si ahmadu mayta wamba moja ku koy xolati mo rakam ya batam ñu reel te diko jox deureum ya yelonte yow nga babi cheikh massamba wetal na wa karam ya ajab taram ba xawma ku ñi xajoti urul ayni nanguna sen gor ga bi donil mayni yelonte yow nga babi cheikh massamba bam jite jakk ji ñu naan fa tuba xawma ku deeti jite fil ahyaadi di topto magal ya fil biladi yelonte yalla babi cheikh massamba lu ga pata an yaan di bay tolam ba xawma ku deeti bay fa mam mo anta da ko on siyaare njaan fa mbakenta yelonte yow nga babi cheikh massamba mo rawi sef rawi jarab ak farba wetal na muhtar mu modi noddu kabba ak mustafa sibor badon sefor ba xawma ku reeti melni cheikh massamba jomal na nar jomal walaf yaram ba yal na ko cheikh bamba defal saada fofé mu jëm doli ko xarwaada ma wax la xarba ci cheikh massamba yo xamni ni nekul ci kudul cheikh bamba ma wax la xarba ci cheikh massamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba wéru barax lu ci ni tagiroom ñaar di alqamis la juddo mo doy war wéru barax lo ci ni tagiroom ñaar
di al khamis la juddu mo doyo war bamba ko tuddu mo ko yor mom xamé mu jox ko cheikh abdou fandam bam gimé wéru barax lu ci ni tok juroom ñaar di al khamis la juddu mo doyo war bamba ko tuddé cheikh massamba anta mo jangalon dayam ba mam mo anta cheikh bamba wax na né kéro may bayam fi batirin diriyati yaayam kéro ndayam bo né yaari buumam jeubal serigne touba amu def boromam kéro ndayam bo lé né yaari buumam jeubal serigne touba amu def boromam mu delu jeubalat ko cheikh massamba ngir fétalé ko jeubal ak bayam ba kéro ndayam wax na ko wax jo xamné sañe fuko biral bidonil mayni ko weddi li nga dem la ko serigne dam moma ko wax mo sant won kérok dam kérok la bamba mo sa tim ci dunya banam wuji yalla raw na mbeur ya lelam ba moy bidiw bon cialar ba tarikh ba aman sa sin moy tar ba leram birum ci dom nga am na firnde nur jalali moma chaatay gayle bamba ko tuddu moko yor bam xamé mu jox ko cheikh abdou fandam bam gimé cheikh abdou rahman do moko sal qur'an ci adunie wa neew la raw so daanu daru nani modi ko serign daam la binday kamil niyet ko mandam fofi la jange xam xam riwaya babam ba ñew geej far ko sor diraya kero babam may ñu fa daru man man fek na kamilam ba arsy rahman ca momat lañ fa yabal ci mbaxan ba mu ñewé fekul fa waju chaxan kero la cheikh massamba war magam jek mor isa job mu dal di gem magam jek ca momat la bamba way ganaru yaram ya sor xol sa gan yi waru fofu la bacci duggé yonu tarbiya ak tarxiya ngin tasiya bamba ko tarbiya digenté ganar ak jolox cheikh bacci mo doy war musla sol aw dalla moy deymani bamu ki day roy nari wa deymani saqal kawar bolé daraay maylus ar la khasaay la bolé won ba khaylus dara dus kamil yeteyer mon ya jibin talif yey wasal kamil ya musla tok mbolim lu bamba talif bind na lepp koko modi ari musli mbake mbake fi sarsara ak jaraari ya fa domi jaar musla def cheikh bamba domi bayam bamuy khalel xamne ne modi bayam musla def cheikh antam ba borom sam ay nawle ngir xamne ne ñoy ramu fa sam musli mbake mbake fil qudusi ak daru rahman la daru si muslim mbake mbake day la geey di jite kamil ba du xey di geey muslim kalpe wana ko par for muslim am lal bu bax bu yaatu ko suuf la da fanan bam nam khayfat musla boole ay deram di jeebo la ajal suñ malle wa morfal debbo muslim am taax ba cheikh yey taaxu ma ngay tabaxal mustafa di ñaaxu musla bir ngendi ba cheikh yey sanci bamba nga koy palman gisu di fanci daru karim la masam ci daru mam cerno faté ko ko waxon fa daru muslim wa taba cheikh yey korna mang fa digenté bamba ak mam cerno musla def ci anta ba borom sam musla dem makka ba sidil muhtar diou bi yonu makka mang ci carrière bo muslim kalpe wana ko par for ngir lin ko jox mu jox bambay ci for muslim kalpe wana ko par for ngir lin ko jox mu daldi jox bambay ci for musla fagul aduna ak donam ya lum sam yusaare jox morom ya musla denc alalam ci banke lum sam jox ba muso be mbacke musla jende pak mba ci ay deur jakam la da fak di tok ci ay deur musla am xejje ki sen du wabe du tej kerem mo yaat nit jallabe musla qasil qulud dore yeram na ndaw teral na mang moy fure ku weddi laaj ko sayxe ku maturi abdul karim ture ño do mi fure tabe ko te seng kërëm fa jurbel lu sik moy sekati modi bastul tabe ko te tabax kërëm fa tuba tabax kudul toj lay tabax su boba tabe ko te dajale baytul mali nde kon mu am million bil mali tabe ko te tabax juma yi bopam ni sayxu ibrahima nyasari tam baccay garab gu lawle wette meñni tay gaawa ñor tay tabbi farne gañni baccay garab gu sedd kër te gudul tene xidom danjama gangi yombul ku dem keram ron ko for ay junni ku yek ca kaw baccu ko am ño yonni mason na ma defal fa darur rahman xarbaax yu reyo xamne doyna keman
boba dama woppon ba xaw ca faatu mu def sama docteur mu teema faatu ci ben kaas wargalal masafa billahi bacci merte mat la kafara denk ma ab denk solal ma sabador bu gore bo xamne baraay la bu for alayka ya musa bi taqwa allahi wa adamil qaflatin han ilahi bi qarri qafratin han ilahi muin taatika sulman min al qaybi layin fa aysu akhbaratu lillahi salam sahaba mudbiran wa qala wa salam ila bayla si ak masamba denkun musa ko joy la len ko moko sopon cheikh fadilo ngay joy serigne masamba ku weddi jangal masiya kharab xamna ne mo fi nekkolon bayam ba kudeti bay bu melni bay ta xam ba cheikh mustafa joy na wa cheikh bashir ñepp nga na kemam ba dun ko siru deglu ma wax la lam defon fa jurbel ngir deddu aduna mi gay beurngal masnay wax ak serigne ba fil abiyati kalam kalam soxna am su tuddu fati ba xamatul lu bamba don waxtane ba xel ma del se muné tuptumani kérok la jox soxna sa siji bamba ni wessuna bokale man masamba cheikh bamba denci loko sidil muhtar mom lañu may sair mu bolek nasrar kérok la cheikh bamba ni cheikh masamba borop inayala defar na sanba cheikh bamba masna ko ne yalla burba neena nga dem ci doje moy carrière ba mu daldi dem andak rakam am sutlo ñu santi ba daru saxal fa ndamlo carrière ba lam fa def mané sutulim mbolo mo mepp bokku nañ ne malum ba mu ñewé la bambana masamba xadna la dafan sumana la jalba kérok la cheikh bamba ni cheikh masamba mutla wa matati gisna khayba sudon kuñi nampal ma xamne ferna sudon kuñi wajal ma xamna barna ma delu wax la kharba khi cheikh masamba yo xamne nekul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la kharba khi serigne masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba ma delu wax la kharba khi cheikh masamba yo xamne ni nekul ci kudul cheikh bamba cheikh bamba masna bindu talisul ko di yalla ci ak bur yalla ndax mu yol ko serigne masamba bindu mbotum talif ba jox serigne ba te gisul talif ba di ñaan serigne ba lamu ñaanon yalla arfan bi arfin modi sikku balla cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam cheikh bamba dal di laaj mbiram boromam mu ne ko bacc rawna ay moromam bismillahir rahmanir rahim qala shaykh ibrahim ajub al mas'ari sahir ithma dha sayq mazam bambak faqal afadi la al jud wal karam masam bambak kaseeran wal kam faqal afadi la al والكرم مصمم بك كثير العلم والكرم فاق الافاديل على الجود والكرم مصمم بك كثير الحلم والحكم فتن فتين لبيب ناسخ يفث ندب عريس على طاعات والقدم فتن فتين لبيب ناسق يفث

lo xamne kon fi mu tolni rek tay na ci xel ak lu jëm ci walu ko xétu couche yoy nga xamne kon dañu ko ci jëfëliko ci xalé yi yeen kay ba fi mu tolni mbir ma léra go suba tel quotidien yeen kay juroom ñaar fukk ak ben ñu ci juroom ñaar fukk ak juroom ben ñu ci faatu ñaar témir ño xamne kon ñort nañ ne am nañ ci ay loru yeen kay bi ne li moy gis ki su parti bi nga xamne kon ubbi na dossier bi nga xamne kon crime contre l'humanité loolu la ko tudé suñu natangoy xey di léra lu ñu mel lu jëm ci walu ka daara yu kaw yi suñu natangoy ne ministère bi yoro walu jangam kaw mi gis na lu limbu takku lo xamne kon fanwer ak ñent ci ay bërepp yo xamne kon jangam kaw mi lañu fay def yene kay bi ne monté day nguur gi nangulu len seen ay diplôme baxul yene kay bi ne li nga xamne kon mom mo ci am kay ñi di way juru ndongé am nañ ci ak jaax le Dakar wa quotidien yene kay batay ma nga ci lu jëm ci fitna jëmo ci biir réew mi taxaway go kilifa def na nako ca yene kay bi xey del sadd ci leral lu jëm ci walu fonds spéciaux yi ministre de la justice ma ngay tonté ci tuuma yi nga xamne kon bawona ci amadou babu passé yene kay bi xey del sadd ci cadre yu maître Moussa Sarr ak lu jëm ci walu lere inne ko ci critique quotidien yene kay ba tay ci mbir mi amul Sénégal yene kay bi nekay jamon na jike wat dik ñom de gis na li nga xamne kon mom modi réseau bi nga xamne kon ñoron taxat taxate câble Sénégal yene kay bi ne wutu dërem de nenañ mom mo la jëddu golon sum natango yi di ñu xamal ne buñ sukkandiko ci police nationale division des investigations criminelles mom nak day tek na loxo juroom ñaari dooma adam yo xamne nak ay ñaatew lañ leen doon topé l'indépendant quotidien yene kay ma nga ci ñettelu session ordinaire bu conseil des ministres yi nga xamne yoma don nako defal yene kay bi ay ciopi ku yu bari yo xamne kon jëmmal nañu ko fa sun natango xey diko ben leneen lu direct news quotidien del sena ci dem rek ci réseau bi nga xamne kon ñom ñoo doon taxat taxate câble sénégalais bay ndilon galankor askanu yene kay bi ne ñi nga xamne kon ñom lañ ci joxañ baram tuma dikkek na leen loxo sun natango xey di fessete ay natal visite bo xamne kon ministre de l'intérieur don nako amal ci diwanu Tambacounda Makhtar Cissé yene kay bi ne dem na doole li ay ñoñam policier la doon xoli leen seen walu liggey wa tam gën leen soñ ci walu taxaway bi yene kay bi ne nu kay ministre de l'intérieur ak lu jëm ci walu taxaway ba wané nako ci sun natango yi del ci wat nañ ci lu ñu mel l'observateur quotidien yene kay ma nga ci lu jëm ci colonel Malick Mbaye taxaway bi nga xamne kon def nako ci yene kay bi xey dul natal xar kanam bu yes bi nga xamne kon directeur général des douanes bu am nako sun natango xey du ñu xamne mom moy kan ak lu jëm ci walu taxaway bu def nako ci en relief quotidien yene kay walu ko diplomatie ak partenariat économique joma yene kay bi ne mom ak alam yi nga xamne kon jabono ji de ñi ngi lekkelo ngir gëna taxawal seen walu ko jappalante sun natango ba tay xey di fessel lu jëm ci walu taxaway bi le quotidien yene kay mom ma nga ci ciow li am ci walu ko assemblée nationale sun natango yi ne kay session bi kay bu extraordinaire bu yeme bo xamne kon gis nañu ko ci sun natango di ne netali lam fa gis ne rek am na ci ben député bo xamne kon ab ministre mo taxaw muy lam lamé ndax sénégalais la wala det yene kay bene yamu fa am na kenn ko xamne da fay jokk mayewul dara di songu njitu rew mi te nak mo door ab député yene kay bene danaka li nga xamne kon mom lañu fa gis ay ciow kay danaka ciowul borom saret mom la député nekk won sun natango yi ne lañu fa gis kay lu ruslu la sun natango yi le quotidien di connaître l'informateur quotidien yene kay njangamu kay mi ak arnaque don lu bergi nga xamne kon nekk na ci sun natango yi nekk ministère bi gene na liste bu ñuul kok bo xamne fan wer ak ñent ci ay daara yu kaw yo xamne kon nguru Sénégal nangulu len yene kay bi ne monté day ñege wër seen ko njang Emmanuel Macron jitu rew France yegle na ne warna dik Sénégal yene kay bi ne jamono ji de ñi ngi ci waccay ko dik gi nga xamne ko fasiyene da fay dik sun natango ne jitu rew France kay niki fan wer ak ben ci wër octobre wi la fasiyene dik buñu sukkandiko ci confidentiel Afrique ñoo fessel lu mel yene kay bi ne Youssou Lour mi jitel super étoile yene kay bi ne ak ki di Baba Mal ñom ñoy ñe bokku na ci ñi nga xamne ko war nañ leen ci sargal ci lu jëm ci walu wun mel sun natango l'évidence ñom batay ñanga ci xew xew yi fa amone ci Sénégal ak fitna jëf amone ak yoon mi nga xamne kon sum tol ni ma ngay baral lu jëm ci walu ko jégué le peuple quotidien yene kay assemblée nationale le xey du ñu xamal day sampu laaj ne fi mom ab marché la wala ab institution bo xamne ko war nañ ko mëna bay xel yene kay bi ne majorité parti de fa danaka kay mbir mi dañ ko soppi ak langue go xamne kon defante ba mo fa gëna feñ yene kay bi le peuple mo xey du ko nañ ci quotidien yene kay ma nga ci ancien combattant yi nga xamne la ñu bëgg rek moy ñu gën leena jox seen ak seen yelef gën leena jëmal yene kay bi ne sum tuli seen ay pension la ñu laaj wa di fessel seen aw nakaru xol ci taxaway bu def nañ ko révélation quotidien yene kay Aba Mbaye mi nga xamne nak sampu nañu ko ki xamne kon mo fa nekkon directeur général yene kay bi xey du ñu xamal ne fo fecce sana jet mom day agent yo dañu ko doon yu xolo sun natango yo xey di xibar lu ñu mel leneen lo xamne kon sun natango yi del ci nañu ci taw do fitna gi nga xamne kon adda ci Bambay ak musiba don deñu gi nga xamne kon yene kay bi lu xibar ne infirmier chef de poste ba fa fo ci ngogom ñaar ci ay xalem deñu ko fat na len mbok yi ne kay ngo di beeluk inshallah UKBF.

0: gis ba nga xamne doom adama bu seené mbokam daw bo seené sa nday daw bo seené sa baye daw bo seené sa soxna daw bo seené sa doom daw kenn ku nek am nga lula doy gis bobu le da nga gis ñu melni ñu mandi ndax torom mbugal ga rek
1: nañu ñu wañi pomi bokku yi di foba am la nga bëggoon kenn mësu ko def duma sa amitam so gisee ñi jitu won suñu borom di wax ne wasabiquna sabiquna ulaika almuqarrabun ñi jitu raw nañ ba nopi lañ rawé du am pom lañ rawé du farfarlo lañ rawé du raglanté gannaaw lañ rawé du rafa ndort kessé buñ leen masal wo ci ñam wu baax sax wo xamne soxla nañ ko dañuy tit ne mbar dañuy bëgg yaq li ku ko mëna fagu té rombu ñi nga xamne buñu talalé seen loxo ci subu gi lek bu ngone duñ ko def ñu rombu ñaata nit woma toy na bax xewul na légui amna ñuy ragal ngir lool ñaarel ba tay xalat fu ko wara jëlé jamono gi nakari ji ak li ni mel ñen ñi xalat tane li suma ci jëfëndiko nama ci wara jëfëndiko légui tay gëmënt duguma ma nelaw faat lu bari lolu bari raw
0: la tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dañuy neew de waye wallahi buñu dewe dañu yew dañuy neew de waye wallahi buñu dewe dañu yew kérok bis bis sun borom sante balance yi di atté seen jëf yi señ touba ne na bu kérok ge bayima bi amon bejeul mbëkk bi amon len bejeul sun borom dana atté seen digënté dana qiyas dana qisas la nga xamné loolu la ko defoon bejeul yakay amé won mu wéti ko saxal ki amon len bejeul mbëkk ki amon bejeul ñam ko mbëkke won ba nak ñu sopp len di def ngaraw jëri ñi
2: gorgolu ci bax sax ci jamu yalla sunu kep kat sax ci liggeel ko ci sun lepp ak lepp lu bax te fonkol ko nek dekkam bi war ma lal ko ko selal ko ko lolou tawfik ji ñu am ci jëm fan yi ñu doll ko ci fan yi bu ñu gorgolo ba mu wey sun lepp ci defaro mi rek bi tay gal.

rek la demé wayé lu nu gëna tek fé aduna tek fé du demul nonu tek fé aduna moy sa yitt sa yitt yépp nga ñëmugui sa borom nek ci lañu digé sa gem katan dawlam la téré sa gem katan nek ci lañu bëgg sa gem katan nek dawlam la bay sa gem katan nga tax nek ci sax sa dak du té fa tabarakallahu wa sallu yalla ko jaf yalla ko mom té du jéxal mo koy bu jam bu né am na ko ci gem kenn mu tuddu ci digënté bu togon par ci lo xamé yi wërté ko fa bu dé dara ji dara ko jox